Abana newe batula babiri babiri tewali tabo wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana baweddeyo bawe soda w'ecupa, abasigadde bawe soda w'ecupa. Ako tebaagala bawe w'ecupa, bawe w'ecupa.

kwa Katonda bibyachi kirango butukirivu bonna nensinza ya Katonda mu biseera ebyo. Boxe eno yatambulanga nga tokirizibwa jikwatako gwo omuntu wa bulijjo. Haleluya. Kabona yekanga yakola ki? Atali kabona n'ojikwatako boxe wogwira n'okola ki? Naye kungulu kwayo kwaliko ki? Kungulu kwayo kwaliko gye bayita master seat. Kwabeerangako entebe yaki? Eyekisa. Kyovula Bayibuli ate tugamba mbebuladi ya nnya essula ya 16. Somawo egamba etya? Kale nno tusembererenga entebe yaki? Ekitegeeza weeri. Weeri. Tusembererenga entebe yaki? Ekitegeeza Bayibuli egamba tuyina access ey'okugenda watukuvu awaki? Awatukuvu awatukuvu ewabeeranga entebe y'ekisa. Ate entebe y'ekisa yabeeranga kungulu kwa sanduuke y'endagaano. Kati ku sanduuke y'endagaano kwe kwabeeranga entebe y'ekisa. Kungulu si munda. Naye nga kungulu kuno entebe y'ekisa yali ewundibwa mu zaabu. Nga Musa Katonda bwe yamulungamya ogikola ki? Ogikola Katonda yamulungamya. Number 2, ku ntebe y'ekisa ku saidi zombi eno wabeerangayo ekifaananyi ekibumbe nga kibumbiddwa mu zaabu naye nga kikiikirira malayika gwe baayitanga kerubi. Nga ne ku saidi endala ng'eri ekibumbe kya malayika gwe baayitanga ani? Sirafu. Nga wakati soko je Daudi twabe jangu saidi zenu katugambe eno yentebe y'ekisa gira saidi za wali. Spread out your wings singa wali oyina ebi. Aha. Kati nange saidi zenu nga ndi malayika wakati wabeeranga ki? Entebe. Haleluya. Ogirabyawo. Now this was the amatic ekibumbe kiwujja. Wanika bulungi. Kati wakati nga we wali Namulondo. Namulondo eno nga yetolodde bamalayika bameka? Babiri. Haleluya. Kati eno yokka y'entebe eyakiikiriranga okubeerawo kwa Katonda. Kati ate bubiri bwe biti ne mu ggulu we bikola ki? Wano ku nsi twalinawo akafaananyi akalaga mu ggulu we biri. Kubanga kino kyali kitono nnyo nga bamanyi okisitula ekibumbe ne batambuza. Olwaleero bw'osanga omuntu atambuza ekibumbe manyo yasinza sitaani. Bw'osanga omuntu asaddaaka ayiwa omusaayi omanyo yasinza ani? Oli wajja n'akwetera nti eno essanduuko y'endagaano enkadde. Bw'oba poliisi ekuli kumpi mutwale ku poliisi. Kubanga ebintu byonna Kristo Yesu yabikola ki? Yabigalawo n'abitwala ne bifuuka bya mwoyo. Omuntu yenna bw'ajja n'agamba nti waliwo Namulondo y'ekisa n'ekkanisa waliwo gye bayita Throne of Grace, si ye ntebe ya si ye Namulondo. Aleluya. Lekeraawo, lekeraawo, weddireyo, mukubireko mu ngalo. Mukubireko mu ngalo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kaakati eno kungulu okwo bye byaliko byokka naye ng'ekitiibwa kiri wali. Eyo bwe yatuulanga bw'etyo waggulu kwayo nga wabeerako ekire. Ekire kyabeerangawo era abantu bwe baatunulanga ekire bagamba yes Katonda waali. Ekire tekyavangawo singa sanduuko yatuulanga mu masekkati gaabwe. Yakiikiriranga okubeerawo kwa Katonda n'ekitiibwa kyani? N'ekitiibwa kya Mukama. Mukama yeebazibwe. Olwaleero tusinza naye Katonda gwe tusinza wa mwoyo. Sanduuke ey'endagaano tugina naye nga yaaki? Tugenda byogerako ku Sande ejja era we tujja okkoma. So bassebo ne bannyabo kino ekiri mu maaso gammwe ekyo kye kitegeeza nti byonna byonna bye tulaba buli kimu kyakiikiriranga. Kakati buno obufaananyi bw'olaba eno ye pulaani yaki? Ya yeekaalo nga bw'efaanana. Nti tuyinamu tempo ate tempo eyina ebitundu bibiri. Eyina holy place and a holy of holies.

0: mere buko gende kulwabi yakuda yisomeso la yonna olobudde
1: rwabiri awo wenalinga njogera
0: wenalinga njogera
1: eranga nsaba
0: eranga nsaba
1: eranga nja tulokonona kwange
0: nganja tulokonona kwange
1: nokonona kwabantu bange Isiraeli
0: nokonona kwabantu bange Isiraeli
1: eranga nde tokwegayira kwange mu maso ga Mukama Katonda wange
0: iye
1: olorusozi olutukuvu olwa Katonda wange
0: iye
1: wewaawo bwe nali njogera mu kusaba
0: iye
1: omusajja Gabriel gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
0: Komawo. Mukama yebazibwe. Ojja kuddayo actually bw'oddayo essuula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobole okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera ku kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe. Ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babiloni. Era Danieri ebyamutuukako, akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Danieri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula, naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira, ne bajja ne bakuba Isirayiri. Ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba, ne bagikuba yonna ne bagimenyawo, ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Danieri mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga wono olaba Kampala, Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga 500. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri, ne babatwala e Nairobi, naye nga Kampala ebizimbe byonna kuki tinakyo bwe kyali. Naye nga kiki ekyaleeta obuzibu? Kibi. Kati Danieri aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati, agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki? Kiweddeko. Bwe giggwako bwe giti, mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba kwe tubadde tusoma, naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So, yesala je tugenda okubanga tukola ki? Tusaba mu feze ne sokange. Gena kuba ya kwenenya. Danieri nayimirira ngogu. Naatasa ekibuga. Naatasa ensi. Era olabye mu ssuula yaabi akanyiri akabiri, malayika wa Mukama najja, kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudieri muki? Mulamba. Mukama yebazibwe. Ndi wano kuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kaabirira Mukama. So musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gyo bimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bw'oti bagamba mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kaimukama tusaasi.